wuni asofom ne wutu ne kwaduro so wuni anane ne ya abanjuma ne abanjuma so nyo papa dia e yo nyankopɔ dia wutu me de ne kwaduro so wuni ah ya se wutu mo abɔ dan ya e be sa abɔ wa bible sa akodia biara enfira wuna ne enyina wa tra wuni abi atra na atra na atra ne enye dwuma me be sa me ka kyo se se wa san kyra this year next year em guasia e pa wo so san se why ya niam aye mukadia the cause was salama in your middle one thing grabbing on me was sorry and I'm in for me kenya me asam se e shame se nipa bi di nipa bi akwaduro so akoku ase wo san krofo ne mra na me mom paye ma wo same no kasa na nipa no mo fufiri hey wo fra wo kristo ni wo nya me so pani a wo ton wade a wo kwaje niam ade to wo true kwasi ada wo santa de white no akwatena ni bo ibi saw sai wo garo mu wono ne wo kokuo mu wono ni ana wo ye wo so abapa wo fro wo ni mi kire nya me so pa oni ani ka sa kire wo na wi ye se adwen sa kire ka se e wo homa wo ba dia na wo se bo ni mi se bo ni ba dia ye ma so be dare e ti ni a ba sa lu wo nya ko ba sa wo nya ko pa so be dare wo se sai e na ma sai no ibi se o nya ko pon a so be dare e ho ti ya ra di yesu di ni di nko ne nam konro so but in Niama, who ran about it? Oba, who ran into the tomb, maybe a dinner, we know. Christian, when you know, what's your number? But who to a rabbit soon? Won't you?

Aya do bidi, aya zizi yama bunyame na waye. Aya do bidi, ojidi ni aya do bidi, oh aya do bidi, anya kasi nyame na waye. Aya do bidi, anya wajasi nyame.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi tanai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chok chok chok.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mkwa enye sa mamu Meti ya hwa no huna diye amu mwa Hey adi antisumpo

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anchi sumpo